Bolivia galpanche, iskay pachak ugnio guatata juntas pa casa. Chagra chakuna, uywa uywakuna, maipichus tia puancha, tukuilaya uywakuna, pampa uywakuna, wasi uywakuna. Hinayata, tukuilaya manta, pokoikuna, nukanche, alin manta uywasta kawaspa, uywasta mirachispa. Kay Bolivia galpanchekta yanaparispa kasanchek. Imatawan ruasuman, aswan Bolivia galpanchek ñawpaman lloksinampak. Allinmanta napaikuna kachun kay galpanchekta. Wipa, wipa Bolivia!

Kunitan, kunitan yung bisita kamus ka di hakay pa ka manama ancha kay pihina chiri chui. Chanta, ay mantanya rana kunakapuri kong ko. A ver, chay kamata hakayok chimpaman chimparisun chay pigar sa lyankak masi Luis Yucra.

0: амтаа хэшуасга тукуйнэх пиканчис.
1: Manjina manta, kankuna wanya kasai kuatermanta, kunanga me manchin perisun chichin papi, ñañe meriana y masta kasan.